0: opportunity. Tapos so, ulay, mag-team sa'yo katan.
1: Ano doon, sir?
0: Manlan ka, Manilo.
1: Merci.
0: Ulay, ikaw, kaya gusto niyo?
1: Oh, merci, no. Gusto ko dito sa inyo sa akin.
0: Ang pagkakot na ka mo, hindi ko mo.
1: Oh, no, merci. Hose ko niyo ni Tina.
0: Mamit na siya, Glenn, ka?
1: Ano ko siya kinuha? Kinuha siya sa akin.